0: Yan ang pag-asa ang mga biktima at survivors sa paggulong ng kaso sa ICC. Kaya sasabayan din nila ito ng public truth-telling sessions para lumabas pa ang katotohanan. Tinawag naman ng Duterte Panagutin Network na delaying tactic ang umano'y pagkukunwaring may sakit ni Duterte. Umaasa silang makikitang muli ang dating Pangulo sa unang araw ng kanyang paglilitis sa November 30. Bumuhos naman ang suporta ng mga kaalyado ni Duterte sa pagsipot niya sa status conference. Ibinahagi ni Senador Robin Hood Padilla at Senador Bongo ang larawan ng dating Pangulo sa naturang sesyon. Ang anak ni Duterte na si Veronica, ipinagmalaki sa kanyang social media account ang ama. Samantala, sumentro ang status conference kahapon sa bilang ng mga ebidensyang tatalakayin sa trial proper. Mula kasi sa 5,000 piraso ng mga ebidensya noong Pebrero, lumobo na sa higit 15,000 ang inihain ng prosecution.
1: There are further 3,712 witness items in the prosecution's evidence list.
0: Reklamo ng depensa, hindi pa rito kasama ang halos 4,000 ebidensya mula sa mga testigo. Kaya si Presiding Judge Joanna Corner inutusan ang magkabilang panig na mag-usap kung paano babawasan ang ebidensya. Para sa panig ng mga biktima, magandang indikasyon ito para sa kanilang kaso.
2: This gave them confidence that the prosecution is trial ready and that we can win this case eventually. They are looking forward to the presentation of all these pieces of evidence.
0: Sa ikalawa namang detention review na isinagawa ng Trial Chamber 3, iniutos ang pananatili ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague dahil na rin sa nalalapit na paglilitis. Ayon sa desisyon, mataas pa rin ang posibilidad na takasan ng akusado ang kanyang kaso o hadlangan ang proseso. Tumaas din umano ang abilidad ng akusado o ng kanyang kampo na pigilan ang mga testigo dahil hawak na ng depensa ang listahan ng mga pangalan at inaasahang testimonya ng mga ito. Sinabi rin ng Trial Chamber 3 na walang nakitang malaking pagbabago sa lagay ng kalusugan ng dating Pangulo na mangangailangan din ng pagbabago sa kanyang detensyon. Ito'y kahit patuloy na iginigiit ng depensa na may significant memory impairment na umano ang dating Pangulo. Hinihiling ng kampo ni Duterte na magkaroon pa ng ancillary examination o dagdag na pagsusuri sa kanya kahit nagkaroon na ng medical evaluation ang kinuhang panel of experts ng korte. Dito rin magbabatay ang trial chamber sa magiging desisyon nito para sa fitness to stand trial o kakayanang dumalo ni Duterte sa paglilitis sa Nobyembre.
3: Payapang sumama sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang opisyal na ito ng Bureau of Immigration nang arestuhin sa NAIA Terminal 1. Ayon sa NBI, sangkot ba ng suspect sa isang illegal recruitment at human trafficking scheme?
4: Yung immigration officer, siya yung tinatawag na gunner. So sa kanya dadaan yan, pero mayroon din nagbibrief, ibibrief yung mga supposed to be dadali na nga for human trafficking. Then yung nagbubook nung mga flight. So, tapos meron na recruiter. Ang recruitment nito either sa Facebook, social media, or personal.
3: Ayon sa isang nagreklamong biktima, nirecruit siya online ng isang individual para maging customer service representative sa Thailand. At tatanggap man ng sahod na 50,000 pesos kada buwan. Pero nang sinabi niyang gusto niyang umatras, sinisingil na muna siya ng 20,000 pesos ng recruiter para sa processing fees. Pinagbabantaan pa muna siya, kaya humingi na siya ng tulong sa NBI. Sinabihan naman siya ng NBI na kunwari ay ituloy ang aplikasyon para mahuli ang immigration officer na kasabot umano na nag-recruit sa kanya. Ito'y dahil ang instruction muna ng recruiter sa kanya ay pumila sa isang particular na immigration counter. At padadaanin na siya ng immigration officer doon na una nang natimbre ng kakontsabang recruiter kung sino ang palulusutin. Nang akmang palalagpasin na ng suspect ang biktima, doon na siya inaresto ng NBI.
4: May map kung saan dadaan, anong immigration center papasok. Pagdating doon, wala nang usap. Ang instruction, makipagtitigan lang, pinalusot na siya. Doon na natin nahuli itong immigration officer.
3: Matapos maaresto, nakita sa telepono ng muna kasabot na immigration officer ang mga detalye at larawan ng iba pang aplikante na dadaan sa kanya.
4: Ito, yung immigration officer, in a day, kumikita ng 500,000. That's for the immigration officer lang.
3: Kakasuhan ng immigration officer ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inire-recommenda rin ang pag-aayos ng kaso laban sa sinasabing apat pang illegal recruiter. Nakipag-ugnay ng NBI sa Bureau of Immigration para matukoy ang posibleng iba pang kasabwat ng inarestong opisyal.
5: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal. Magagandang awiting Pilipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.